la yan tu le finangalo le jua ya isho se tafa le nei kelope ya faftai fa talo fa tu ya ya to ojo uma lava o tama fa zao le dala le lei ya isho se fanta fa jau langa ya fa talo fa tu voi ya I ma jua fa ya onga ya le sunga ya ngafa tene dali ngafa ai me je voi le fa le jua ya va mo mo ngafa ma jua fa ya onga ya ole tato online bible school ya le ngata voi le ya ole ainga ole fa ngai ngai sunga ya I favianga nga molanjo masiofo I tu faul gelope ya fatalo vantu le danto talo favamo ya ti oto ya ile ne jula le avia vi ya ile to lava ma futa ma ile ne jula ya fatalo vantu ile suava malmalo yesu gerizo ya ole danto proclame ole danlo favamo yo ole mana vayo nga luenga ma fa wina fo ole ne vayanzo tu lunga te lue lue ma shiva shiva ya fa umai fo ifita ma fenga dawle ne vayanzo ole a dau via to. This is our local radio station 89.3 to GLF.

Ya fatalo vantu ya leto vapia fatu amu melzato programe il tanto o nanga ya ile ne jula o le afiafi ya fatai mafunja mai ya ofia labo emu melzato programe ya itutono ya ole ne ai o sini I au se jaria ya e ofolo fan fatalo vantu ya le tato o nanga o le tan lo fafamo ya ya de o ile ne vo jula o le afiafi ya ile fa ngalo inga na yo janto jama matina ma tutua vampea ya ona faya le faiva ole tapu tapu ai te tono malu o tātou fale ia a alo faiva vo I lepa ia malma malu si o tātou wantu nuu I se au mangaluenga ia ele ngate te tono nei antu nuu ia me se fo si o tātou wantu nuu o Samoa ia e fatalo fatu le tātou porgalame ia I lato umalawa na yo tātou matua madu tue malu o tātou fale ia fafitai fai o le faiva ia fafitai fo I tapu tapu ai ia a o alo faiva lepa ia malma malu si o tātou wantu Atu nuu ia iti ute fo I mafaiva, fianga ya I lea aso ma lea aso, ia rengata fo I lea ia ona yo tatou. Tamaa ni o tatou tina meze lava, ia le tupau tina, ia le fasau ni ino na yalo mafanau, ia ia wa onga I lea tayao ma lea tayao, ia ai maize lava le nei du lao le tau malu lu a oka oka esole, ia le nei vai jaimi o le tau malu lu, ia e fafitai I dina, ia lo o faya, ia le faiva fainga o le tapena ina o alo mafanau I tayao, ia wa onga, ia o fainga o lance, ia meze foi, ia o le tau tua ina, o le vainga o nayo tatu tamama tu toi malu o tantou fale ia ole ngā se se ino mea tau mava ia awa le aufei ngaluenga a ia te tonu sa uto mawa se vai yaso fia via ma se vai yaso manu ia ia ile nei fo I vai yaso a ia te tonu ia la to mo voi fa pea ona fa ta o tolia e to tonu o ai o mau tanga se nga se ia o ma yo li tino ile nga ta ile ai e to tonu o tanto ai nga malu o tanto mau ja malawa ia ia ele nga le leo le jua ia ilo to fa ta fa nga se nga se fa nga ai voi ma yo li tino ia te tonu ia ai pipi lava ile jua ia mai fa tu jua ile jua ma tuan tu lo mai lu mo le jua ia ole lava se nga se fa pea ona fa nga ma ia awa ni ngalo ia tatu tatalo ile tua ma le loto ajo ajo ma le fa tua tua ia e tali ile tua I mana onga ia a fa pea fo ia mai o le tino ia o lo fenga ia I tai tonu ia mo le ajo lo fango le tato por klame ia e lato uma fa pea ona fa ta o jolia ia I to tonu o mao ta ngase ngase le ngata fo ile ia o to tonu o malu o tato fale ia tai tonu ma neia ia le tau o le nei aso ma neia le ma fana fana ia ile tai au se o mai lava le nei jula le afi afi ia vi ia le tua ia ilo na angalelei ia lo tō maua le soifua manuia ma le langi e mamaa ia this is our local radio station 89.3 to GLF

Nye ke si ke lo a ju lu nga jelo lo ma sa sa a ta to ele tanto por kala me yo yo pe pe senga fo ya ma na ba fo fi au manga lo ngo le ne ya so a me se fo ya o le ne ba ya so la ta mo ba ya tu yo ta to pe se mo li mana o yo tu lu nga jelo lo ma sa sa fa ta lo fa jo ya la to mo fa pe ona fi nga ya fo ya ma ta fa ngo le ne ya vi ya vi ya la nga ta fo ile mo le jolo fa nga yo le ta to por kala me le su nga fa fi nga nga ya o jele ma le fa le tu a me se le galesia e va ka sa I vi lo Wood, yeah, Mr. Voya, yeah, Tamam, Tina, Malo, Lo, Pensione, yeah, Isako, Isako, Josepa, Mr. Voli, Tina, Yan, Javai, Bandea, Male, Male, Novo, Yalo, Ya, Ezau, Fuimono, Ezau, Fuimono, Lisa, yeah, Mr. Voya, Vavuzu, Angaza, yeah, Mr. Voya, Loine, Maleva, now, Mr. Voli, Sung, and Favanga, yeah, Isa Junior, Isako, Mr. Voli, Valentua, yeah, Alice, yeah, Mr. Voya, Galesia, Evagazai, Gwenville, yeah, Mole jolo vanga le tato por kalame ya to uma ile ne jula o le avia vi tato ya pes pes senga fo ile mana vai o vi manga luenga ile ne ya via vi ya me se fo ile ne vanya zo this is our local radio station 89.3 to GLF

Yeah, let me tell you something. Official fazal laune ya olea ua olea ya ua joy lima minute ona jale ole July lima joy lima minute jale July lima ya jale lima fa mofo fa mujavo au au nangal jango jalo fa vamo ya ya joy samo ya ile ne jula olea fia fia tajono ya ile ne jula mole jolo fa angal jango por clame ya ya shotina fa pea ona mafuta mai ya I au kilani I New Zealand ya mole jolo fa anga ya joy mama mese fo ya jo va vine ma fa nau fa pea ona mafuta mai ya nga jafo ile ya ole ai le lau mo Wellington e lo e to fa fine ma tanjo lua ma fa nau ya mo le to lo fanga ya to to uma lava ya to mo se champagne ya ja ya o fie fie ma de manu ya a ya me se vo ya so man jo wan to no bele o zamo yo ya me se ya so no bele ma tau tu fale ale le tanjo no ya lo fe nga ye vo I ma ta mi le sang kiri kiti le nei vai jau I zamo a o tapena pena tu ia il vaiaso fo il le sata o le de wila jamo no was really ngo a ya te tonu ia fi ngai fo ia le tamaji o le piri o ua ia ma da along a kiri kiti a ia uva ai an ju lunga o penga te fa ilangi lunga le Facebook ma lo lava tamaji o le piri o ua lonto nu ia te tonu lo tapu tapu ai le pa ia mo lunga jo tanto wa fi onga mja utu fale alili ia o alo faiva fo ia ia tupu ma jamali ia me se fo ia tupu langa lalo bau a jon tan nu I da longa kirikiti io ia te jonu ia o lava ja longa ma si ia a le jabo ia ia ele I umanuia a o ta longa e si au jabo ia e I uman le manuia a ia e fa manuia juai ia ile au kirikiti a jamaji o le bidi o ua fia ngai fo I ma ja longa o le nei fo ia so a ia te jonu ila jo umalava fa pe fo yo na ma fu de mai ya le nei jula o le afiafi ya mo le tolo fa nga ya o le ta to ta lo fa fa mo ya je o jo ya to jo na le sa nga le mu na yo ta jo wa lo ma fa nau ya ile na vo I vai ya zo vo le fa sa un ya jule ja ya o le malu lu ya to jo na le sa nga le mu ya mo mo le u le le le le mo le ta mai jiti mo mo le le jo jo no le lo jo a ya no e jo ya lu le fa le fa jo malo longa o fo le ja mi e pigi ya ile afiafi jo o le o nga ya halu le lei to tono le lo joa u mai le limo lo walo ia ma sa vali vali le lei le vale ia awa eje au nga jai tu mai le si tu fai mai ta mo e atu le jamai diti oi sole awa te fai awa vo I ne I maua ia ni o tantou a inga vo I ia I ni whaalave lave tantou te le mana o mia le nei vai jau o le soifuanga ia ono o le fanta mala o tantou o madua a e ofai to tono o malu o tantou fale tamati vo ia la fatu atasi le tausanga lai tolo tolo a ia tau tua nā palaka, iyo, ia ta sei uma wai o palaka, ta be palaka, e te ua kolo kolo akuri kama I kiki, sei le palanta, ia o nasi paka lea. So ina mea fape ngā le nganta I lea o tipoti wila, a. Te ua mu se tamai titi o mea ia tātou te vaifa njau vaa iai, ia tupuma iai fa lave lave onga onga I tutonu o tātou a inga, a. Ia tai tonu, ia ta pena tai to tasi tātou, ia mole sampanti o lea tua I lea anzo a tai au, a. Ia oa fo ise, upu fo I wale tau tamani isa mose o wantunu I lau fafafonga anga I le ne, ya, ne du lao la fiafil au au nanga le tātou ta lo vava mo, ia e matua antu, ia, ia te otou ma matina ma tutua ya e ma ngalo e foise au au nanga foi wale tau jama li isa moa ya ya te oto ya ma ya le lofa ma le ngale le yo le tua ya e tatu te ulai le ne ya fiafi ya mese foi yo na sabati ya jai au ta pena fa le nganga lo to soifua ai maise o zomanto wola ya le tatu po kalame le nai le ne foi ya so to na I tatu tu e fero ai foi lungo peau ma ngalo ngalo le teimi lava le nei I le vayanzo a zau le tatu por kalame ya and God bless you.

Ya le neva jaimi ole jau malu lu ya fa jai di dina ya lo faya ya le faiva fainga ja ole tapena ina o alo mafa nau I jai au ya wa onga ya fainga o lance ya mese voi ya ole tau tuaina ole vainga o nai o tatu tamama tutuai malu o tanto fale ya ole ngase se ina o mea jau mava ya wa le au fainga luenga a ya te tonu sa o to mawa se vai yaso fia via ma se vai yaso manu ia ya ele nei voi vai yaso a ya te tonu Tonu ya la to mo voi fa pea ona fa ta otolia to tonu o ayo mao janga se ngase ya o ma yo litino ile ngata ile ya to tonu o tanto ainga malu o tanto mao jamalawa ya ya ile ngale le yo le jua ya ilo to fa ta fa ngase ngase fa nga ya voi ma yo litino ya te tonu ya ai pipi ilava ile jua ya mai fa tu jua ile jua ma tuan tu lo mai lu mo le jua ya ole alava se ngase ngase fa pea ona fa nga ma oe ia aua nei ngalo ia tatu tatalo I le tua ma le loto ajo atoa ma le fatua tua ia e tali le tua I mana onga ia a whapea fo ia mai o le tino ia o lo whenga ia I tai tonu ia mo le ajo lo whanga o le tato porklame ia e lato uma whapea o na whata o jolia ia I to tonu o maota ngase ngase le nganta fo ilia ia o to tonu o malu o tato fale ia tai tonu ma neia ia le tau o le nei aso ma neia le maa fana fana ia I le tai ause ia o mai lava le nei jula le afi afi ia vi ia le tua ia ilona anga lelei ia lo tō maua le soifua manuia ma le langi e mamaa ia this is our local radio station 89.3 2GLF

Ya pesi na mo jo lo fa ngol chan cho pon klame ya ila jo ne yo ta cho ta ma ma china ma ju cho fa cha o jo dia ju cho no ma o cha ma lawa ya me se fo ya ju cho no ya o a yo ma o cha nga se nga se I ma yo li chin no me se fo ya a lo ma fa na ya pesi na mo jo ya lo fa ngol cha cho pon klame ya fa mai Jesus a ya ile jua ya yesu I me o ma yo fi nga ya I fo ma fa ji nga o li din no le nei vai jau o le o langa ya o ne nga lo ya je oe o lo so I fo le jua lo ya ile jua ju cho no ya je oe Ia ilana fa malo longa ia aofianga ia fo ia ma mafatianga ia ole tino ile nei fo I vai tau ole soifanga ia te tonu ia le tanto proglame ia ile nei du la ole avi avi ila tau mufa peo na fa manan duino to wa so soifua ma so fa nau ia ile nei vai yaso emese fo I ole nei yanso ia fa manu yanju le jua ia yo to wa so soifua ia ole alava le umi ia ole fo ile telo tau zango fo ha ia le jua ilo soifua ia ia ia ile angale le yo le jua a o ni ngalo yanje o lo vala a wina I so se jaimi so zianzo yo lo yai le koli ngale ju ai to tonu yanje o ia fa manu yaju ya to waso so I fua ile nei ju la o le afia afia me se foi o le nei va yaso yo la to fa peo na fa na juina fa peo na tu fa ta sia le nei yaso le fa boy bonga ya a o ni ngalo ya de I dan to a le fa ngai ngano si lo mo le ju ya Awa ne ngalo ya olo o ya ile angale leyo le jua ya ya te oto umafa pe ona tu ufata sia ya ile sakaramenta ole fai poiponga tasi le loto tasi le fatu tasi le alofa ole me pito sili na ona jau ya ole nei jula ole viavi ya ole vayaso vayaso le nei ya na fa be ona fa manatu inai ya le tols full tau zanga jalu ya ona tu fa jazia ima ua maltina ole ainga a tols full tau zanga ole anniversary ya vi ia le tua ya ia tau zanga tere ua ufo wa ifo ia le tua ua mafai ya ifo ia ona mawa ima ua maltina ole ainga le ne tols full montupu tau zanga ya le mafutanga ole mepito silina jau ale ole tele tau zanga a ole alofa ya tu maule alofa itu tonu ole ainga le nga Jai lea ia mafutanga ta mama tina e mese fo I whanau. Ia vi ia lea tua, ia e whamani ia tuai le anniversary. Ia I le tina o le ainga whanpea o na tapu tapu ai malvalele I le nei jula. Ia vi ia lea tua, ia tai tonu ia o lo ta pena re whanau e aveta ua le vaa. Ia, ia, happy anniversary, my beautiful darling. Ia tai tonu, ia vi ia lea tua, ia tau sangai tele ua. Ia tu fatasia I ta ua. Ia e foi jai me lu ngala lo le mafutanga ioe. Le lava se ta mama se tina o le ale lei anjo anjo pea le mafutanga I le aso ma le aso a o ngā zolo I to tono mafutanga a inga a. Ia le jai me lu ngala lo a tu maula lofa o le mepito sili le na o na ja ua. Ia o la to umafo I fapeo na fama na juina o anniversary le nei vai aso a mezo le nei anzo. Ia happy anniversary to you all. A. Ia tai tonu. Ia o pese ne ta fapito I na anjo mo le Jolo fangal jajo proklame li jina ole ainga Mese fo I lato uma fa mana tuina Ia o asu soi fua O lato fo I watu ufa jasia Li sakramento fai poi bonga ile ne yanzo Ia vi ia le tua tentonu Ia ya ile tua Ime uma tato te faya Ile ne yaso

Yeah, let me tell you something. Official for Azal Laune, yeah, Olea, yeah, Ua Joy Lima Minute on a Jale, Ole July Lima, Tolima Minute, Jale, July Lima, yeah, Jale Lima, Famofo, if I'm Javoy, our Nangal Janjo, Jalo, Vamo, yeah, yeah, Joy Samo, yeah, Ilene Jula, Olea Fia Fia Taitono, yeah, Lene Jula, Moleto of Angal Janjo, Paul Clame, yeah, yeah, Shotina Fabia, on a Mafuta Mai, yeah, I Aukilani, in New Zealand, yeah, Moleto of Anga, Yanje, Oi, Mamma, Miss Foy, to Vavine, Mafanao, Fabia on a Mafuta Mai, Erangatafoilia, yeah, Ole, I, Le Lau Moy, Wellington, Lo, E, to Fafine, Matanjo, Lua, Mafanao, yeah, Moleto of Anga, yeah, to Umalava, yo to Moa, Champan, dear Tayao, Fia, Madame. Manu ya ah ya mese vo ya so manjo wan junu bele o zamoa yo ya mese ya so nu belo mtau ju vale a lili tan jonu ya lo fianga ye vo I mata mil sang kiri kiri kiti le nei vai jau I zamoa a o tapina pena tu ya il vai ya so vo I le sata o le de wi la zamoa lo was really ngo a ya tan jonu ya fianga vo ya le tamanji o le piri o ua ya mata along kiri kiti ya ya o vava ai anju lunga o penga te whailangi lunga al Facebook. Malo, malo, lava. Ta mete o le bili o ua lonto nuu. Ia te tonu o lo tapu tapu ai le pa ia maulunga so tanto wafi onga mtau tu fale alili. Ia o alo faiwa fo ia. Ia tupu majamali ya meze voe ia. Tupu langa lalo vaua so tanto nuu. Ia ta longa kirikiti iyo. Ia te tonu. Ia o alava ta longa masi ia le tapu ia. Ia ele hiu manuia. A o ta longa e si au tapu ia. Hiu male manuia a. Ia efa manuia juai. Ia ile au kiri. Kiti ya jameti ole bili o ua fia ngai fo imanja alonga ole nei fo yaso a ya taitono ila jo umalava fa pia fo yona mafuja mai ya ele nei jula ole afiafi ya mole tolo faanga ya ole tato talo fa fa mo ya nje ojo ya tau jua nali saunga le mu na yo tanto walo mafa nau ya ile na vo ivai ya zo vo le fa sa uni ya jule jai au ile malulu ya tau jua nali saunga le mu ya mu moli le u le le le limo le jamai jinti mu moli le le jodono le lo joa ya no e jo yaru le fale fai jau malo longa o fo le jaimi e pigi ya ile avi avi juu ale onga ya halu le le jodono le lo joa u umai le limo lo walo ya ma sa vali vali le le le vale ya awa e je aunga jai tu mai le si tu fai mai ta mo ya tu le ta mai diti oi sole awa te fai awa vo I nei maua ia ni o tanto a inga vo I ia ini fala ve lave tanto te le mana o mie le nei vai tau o le soifuanga ia ona o le fanta mala o tanto o madua a e o fai to tonu o malu o tanto fale ta meti vo ia la fatu atasi le tausanga lai tolo tolo a ia tau tua na palaka io ia ta sei uma wai o palaka ta be palaka e te ua kolo kolo akuri kama ikiki sei le palanta ia ona si pakalea so ina mea fape ngale ngantai lea o tipoti wila a te ua mu se tamaititi o mea ia tato te vai fanzau vaa iai ia tupu mai ia fa lave lave onga onga tu tonu o tanto a inga a ia te tonu ia ta pena taito tasi tanto ia mole sampanti o lentua ile anzo a jayau a ia oa foi se upu foi wale tau tamani isa mose o wantunu ilau fafufonga anga ile ne ia ne julao la fiafil au nanga le tanto da lova vamo ia ima tua antu ia te otou mama tina ma tutua ya e mangalo e fo ise au nanga fo I wale tau jama li isa moa ya te oto ya maya le lofa male angale leyo le tua ya e tatu te ulai le ne ya fiafi ya mese fo I ono na sabati ya jayau ta pena fa le angangalo to soifua ai maize ozo manto wola ya ole tatu po kalamele na ile ne fo I aso to na I tatu tu efelo ai fo I lungo peau mangalo ngalo le taimi lava le nei ile vayanzo azau le tatu por kalame ya and God bless you.